0: asomye fere fast for
1: Jesus.
0: Nene penyina panya won sa sowe wura bi otiasi. Otu tata.
1: Miriki sako.
0: Dadi akon. Mi futo bereba. Nene penyina no anumbi.